satu nipa baako so a omuni hwi kumpɛ ah afa ordinary satu tututu nkrofo so di can be okobo mpa e mo bi se nipa ne se wo koma o se ho aye wo onyane akọ onam ho no se onyane ifunu onyane ifunu di can onyane ifunu na de ato ne ho so nya me pese me kan se a lot of people are doing a lot of mistakes na jira yo mu si di ko agwade mu e di ko asetan ene ne ko buti awon no afa no mo kasete yewrade